0: Non pour moi.
1: Mbawo lo se fere lale oni. Eyin ti Barcelona. A kin ko rire. Won ni e ti lanfani lati gbe Karim Adeyemi. Second signing. O da pupo pupo. E je kin ya kuro lori oro ere idaraya. Kin sare lo si bi royin yajo yajo. E ma gbagbe bi pe ni ijoba ibile orire ni ipinle Oyo. O ti o bi osu melo kan ti won ji awon akeko ati awon olukan wo gbe. Ni ijoba ibile orire ni ipinle Oyo mo layo lati so di mimo fun yin pe won ti fi idire mule wi pe won ti gba ominira awon akeko wonyi ati awon olukan won won ti gba ominira iroyin yajo yajo ni lotito ati lododo iroyin re daraya ati ohun gbogbo to sodo sinu re le mo wa mo agbodo fi oju fo irufe iroyin eda nitori iroyin ayo ni lo je fun wa ni ile yoruba won ti gbo mi nira o won ti yonda won awon akeko ati awon oluko ti won jigbe ni joba ibile orire ni ilu ogbomoso ni ipinle Oyo mo ko ya lo sibe ni o e ma je kin so continuity no igi kan kin dagboshe eye temi oni fi apako fo lale oni emi ati enikan la je wa ni ile agodo loni ta jo ma se agbeyewo ifese won se laarin iko agbabolo orile Spain ati orile de Belgium Yoruba bo won ni enu olofa lati ngbomota e mo wi pe ede abinibi le mo mi si gege bi ede Yoruba te ba ba ede gesi pade lale oni e ma je ko se be ko ya yin lenu te ba si ba pidgin pade lale oni e ma je ko ya yin lenu te ba si gbo ede Yoruba lona meje e ma je ko ya yin lenu eyi keyi te ba